umutwaro wose azowiremeka, muzosangira imibabaro yawe yose. Nta guhagarika umutima kuhaba, kuko Yesu ari hano mu nzira y'i Yeriko. Hari ikibanza cya babiri gusa.

0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na 119 umurongo w'ijana na 5.
1: Chuti bakunzi b'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ndabaramukije. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Cyo kiganiro mukaba mugitegurirwa na Julien Manirambona, mukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Murahawe ikaze. Dusenge. Turagushimiye Data wa twese, wewe waturemye ukaduha ubwenge kandi ukaduha buri kimwe cyose mu byo twari dukeneye kugira ngo tugire ubuzima no habwe icyubahiro. None rero turagushimiye kubwa kano kanya keza uduhaye ko kumva iri jambo ry'ubugingo. Turagusabye utugirire neza, maze uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo

0: nimwarishire mu mutima wiwe maze amuhe kurigendera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 30. Iby'igicaniro cyo kosereza kw'imibavu. Kandi uzubaze igicaniro cyo kosereza kw'imibavu, ukibaze mu giti cyitwa umushita. Uburebure bwacyo bube itambwe rimwe ry'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bube itambwe rimwe nyene, kize kingane impande zose. Uburebure bwacyo bw'igihagararo buze bube amatambwe abiri. Amahembe yacyo azabazigwe kuri cyo, abe kimwe nacyo. Kandi uzucomeke ku izahabu iramuye hejuru kuri cyo, no mu mbavu zacyo impande zose, no ku mpande yacyo. Kandi uzugikikuze k'umuguno w'izahabu impande zose. Munsi y'uwo muguno wacyo, ahera mu mbavu zacyo zombi, uzugicurire ibigombo bibiri bibiri by'izahabu mu mpande zacyo zombi, aba ariho ubitera bibe ibyo kwinjizamo iminiho yo kukirerura. Kandi iyo miniho uzuyibaze mu giti cy'umushita, yomeke ku izahabu. Kandi uzugishire hino ya cya gihuzu kirahera ku isandugu y'ibishinga intahe, hino ya wa mutemere wo guhongerako. Ufutse ibyo bishinga intahe aho nzohora mbonanira nawe. Aroni azohore acyosereza kw'imibavu y'ibintu bimoga, aza yose uko bukeye mu gatondo agiye gutunganya ya matara. No ku mugoroba Aroni uko agiye kudomeka ayo matara, aza yose ibe imibavu yo koswa inahava imbere yanjye uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Nimuze mucyosereze kw'imibavu itemewe, cyanke ngo mucyosereze kw'ibimabyi, cyanke ngo mugishire kwishikanwa gifu, cyanke ngo mukivyagize kwishikanwa gibiturire. Aroni azahongere icyo gicaniro rimwe gusa mu mwaka, amaraso y'ikimazi cy'impongano gitangirwa ibyaha aza yakoze ku mahembe yacyo, abe ariyo akibera impongano rimwe gusa mu mwaka uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Icyo gicaniro kizoba icyera cyanje cyerejwe je Uhoraho. Ibyo kuyicungura kw'abaharuwe. Uhoraho abarira Mose ati, niwaharura igitigiri cy'Abisirayeli abaharuwe uko bangana, umuntu wese muri bo azame incungu y'ubugingo bwiwe mu gihe ubaharura, ngo ikiza ntikibatere igihe ubaharura. Iyi abe ariyo ncungu batanga, umuntu wese uko arengana ashigwa mu gitigiri cy'abaharuwe atange ikigabane cya shekeli yagezwe kuri shekeli irahera. shekeri imwe irimo gera 20, ikigabane cya shekeri kize kibe aricyo banshikanira. Umuntu wese arengana gashigwa mu gitigiri cy'abaharu amaze imyaka 20 cyanki saga azanshikanire iryo shikano. Abatunzi ntibarenzaho n'aboro ntibagabanye kuri icyo kigabane cya shekeri. Nibanshikanira iryo shikanwa ryo kuba impongano y'ubugingo bwabo. Nukuze wake Abisirayeli ayo mahera y'impongano, uyakoreshe ibikorwa by'ihema ry'ibonaniro, abere Abisirayeli cyibutso kizotuma mpora mbibuka, abe impongano y'ubugingo bwabo. Iby'ikigarigari cy'umuringa. Uhoraho abarira Mose atuzucure ikigarigari mu miringa cyo gukaraba, kigire n'intebe y'umuringa nyene, uzugishire hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, ugisuke mw'amazi. Aroni n'abana biwe azabe ariho bahora bakaraba boga ibirenge. Iyo bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, baze bakarabe boge kugira ngo ntibapfe. N'iyo bagiye kwegera igicaniro guhereza ngo banyosereze ibimazi bitongogwa n'umuriro, nuko baze bakarabe boga ibirenge kugira ngo ntibapfe, bize bibere Aroni n'urubyaro rwiwe icyagezwe cy'intahava uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana. Iby'amavuta yo kurobanura. Kandi Uhoraho abarira Mose atuze wabire imibavu iruta iyindi, niyo iyi isenga ishongerana igezwe kuri shekeri 500. Boni kigabane cy'ugo rugero arizo shekeri 250 cya mudarasini imota neza, wabire na kene imota neza, wabire na kanehe imota neza, igezwe kuri shekeri 250 nyene, na kesiya ya shekeri 500 zigezwe kuri shekeri irahera. Bona ingero imwe yitwa hini y'amavuta ya Elayo. Ivyo bitunganye bihinduke amavuta yera yo kurobanuza abahabwa ibango, abe amavuta atamirana ntayinjijwe n'abahinga babimogoreye, azabe amavuta yera yo kurobanura. Uyasuke ku ihema ry'ibonaniro, kuri ya sandugu y'ibishinga intahe, no kuri ya meza, no ku bintu byayo byose, no kuri cya gitereka kw'amatara, no ku bintu byacyo, no kuri cya gicaniro cyo koserezwa kw'imibavu, no kuri cya gicaniro cyo koserezwa imibavu, no ku bintu byacyo byose, no kuri cya kigarigari, no kuri cya kigarigari cyo gukaraba, no ku ntebe yacyo. Birobanure kugira ngo bize bibe ibyera cyane. Ikizobikora ko cyose kizoba kibaye icyera, kibe inyegu yabyo. Kandi uzuyasuke no kuri Aroni no kubana biwe ubarobanure kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Uzubarire Abisirayeli utayo azoba amavuta yiwe yera yo kurobanuza abahabwa ibango uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Ntazasukwe ku mubiri w'utari umuherezi kandi ntimuze mukore ayandi ahwanye nayo uko yavanzwe. Azoba arayera namwe azababere ayera. Umuntu wese azovanga ahwanye nayo cyanke ngo ayasuke kutari umuherezi azarandugwe mu bwoko bwabo. Iby'imibavu yo koswa. Uhoraho abarira Mose, utuze wabire ibintu bimoga nivyibi. Natafu na Shehereti na Herebena, ibyo bintu bimoga ubivange na Rebona itagira indobeke, byose binganye uburemerezi, bitunganye bihinduke imibavu nkiyakozwe n'abahinga babimogoreye, irunzwe umunyu itarobetse ikindi yejejwe. Uze wabire kuriyo uyisye uyigogore uyishire imbere ya bya bishinga intahe mu ihema ry'ibonaniro, aho nzuhora mbonanira nawe izibabere iyera cyane. Kandi iyo mibavu uzotunganya nimuze mwironderere iyindi hwanye n'iyo uko yavanzwe, izibabere iyejejwe jewe Uhoraho. Umuntu wese azokora ihwanye nayo ngo azayimotereze azarandugwe mu bwoko bwabo. Kuvayo ikigabane cya 31. Uhoraho atoranya abakozi b'abahinga. Uhoraho yongera kubarira Mose ateheraba, ntoranije Besareri mwene Uri, Uri mwene Huri wo mu muryango wa Yuda, kandi ndamwujuje imwemo yanje kugira ngo agire ubwenge no gutahura no kumenya n'ubuhinga bw'uburyo bwose mu byo kwigenera ibikorwa by'ubuhanga no mu byo gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no mu byo gukeba utubuyenge two kurumika mu izahabu no mu bubaji no mu by'ubuhinga bw'uburyo bwose. Kandi raba ndamushyize ko Ohoriyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, kandi mu mitima y'abantu bose b'abahinga ndayishyize mu bwenge ngo bakore ibyo nababariye byose n'ibyibi rya hema ry'ibonaniro na ya sandugu y'ibishingantahe na wa mutemere wo guhongera ko n'ibindi bintu byose byo muri iryo hema na ya meza n'ibintu byayo na cya gitereka kw'amatara cy'izahabu iramuye n'ibintu byacyo byose na cya gicaniro cyo kosereza kw'imibavu na cya gicaniro cyo kosereza kw'imadzi n'ibintu byacyo byose na cya kigarigari n'intebe yacyo na ya myambaro igishitse niyo myambaro yejejwe yo kwambara Aroni umuherezi n'iyabana biwe yo gukoreramo igikorwa cy'ubuherezi na ya mavuta yo kurobanuza abahabwa ibango na ya mibavu y'ibintu bimoga yo kosereza ahera ibyo byose baze babikore nk'uko nyene ndabikugeze. Uhoraho yihanikiza ibyo kuziririza isabato. Uhoraho abarira Mose ati kandi uzubarire Abisirayeli uti ntimuze mubure kuziririza amasabato yiwe uti kuko ariyo kimenyetso hagati yiwe namwe uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana kugira ngo mumenye ko ariwe Uhoraho yama abeza uti nuko muze muziririze isabato kuko ari yera kuri mwebwe umuntu wese azoyizirura ntazabure kuyicwa mbere uwobwira icyakora cyose kuri uwo munsi azarandugwe mu bwoko bwabo mu minsi itandatu aba ariho ibikorwa bikoregwa ari kugirindwe ni isabato yo kuruhuka bihebuje yerejwe jewe Uhoraho uzogira igikorwa na kimwe akora kuri uwo munsi w'isabato ntazabure kwicwa. Nuko Abisirayeli baze baziririze isabato baze bayitondere uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana rize ribe isezerano ry'intahava n'ikimenyetso hagati yanjye n'Abisirayeli kugeza ibihe byose uko mu minsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi ku munsi ugirindwi nkarangiza nkaruhuka. Uhoraho amaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinai amuha ibisate bibiri byanditse ku bishingantahe ibyo bisate byari iby'amabuye byanditswe ko n'urutoke rw'Imana. Kuvayo ikigabane cya 32. Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana cy'imasa mu izahabu. Abantu babonye Mose atebye kuri uwo musozi atamanutse bakoranira kuri Aroni baramubarira batenda n'uturonkera imana zo kutuja imbere kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. Aroni arabishura ati nimukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu n'abakobwa banyu muzinzanire. Nuko abantu bose bakatura impeta zabo zo ku matwi yabo bazishyira Aroni arazabira azivugutira mu nkero azikuramo igishushanyo cy'imasa agitunganije azikuramo igishushanyo cy'imasa agitunganishije isinzo baravuga bati yemwe Abisirayeli ngiyo imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro mbere yacyo arabitangaza aravuga ati ejo hazo umunsi mukuru w'Uhoraho. Bukeye bakoroka kare batanga ibimazi barabyosa bazana n'ibimazi by'ishimwe bicarikwa no kujya no kunywa bava hasi barabyina. Mose atakambira Uhoraho ngo abahangaze. Uhoraho abarira Mose ati manuka ugende kuko ba bantu bawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bamaze kononekara. Inzira nabageze bayitaye atanakanya bironke igishushanyo cimasa bakivugutiye mu nkero bagisenze bagihaye n'ibimazi baravuga ati yemwe bisirayeli ngiyo imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Uhoraho arongera barira Mosate abo bantu ndababonye icyo barimo n'abantu batagondwa izosi, none rero fe kundeka gusa uburake bwanje bubarurumbeko mbahonye, ariko weho nze nguhindure ihanga rikomeye. Mose atakambira Uhoraho imana yiwe ati mbega Uhoraho ni iki gitumye uburake bwawe bururumba ku bantu bawe wakuje mu gihugu cya Egiputa? Ububasha bwinshi n'ukuboko kw'inkomezi, ni iki cyotuma uha Abanyegiputa kuvuga ngo kubateza ibyago niko kwatumye ibakurino ngo ibatsinde mu misozi miremire ibahonye mu isi? Enda se nushire uburake bwawe bw'inkazi wigarure, ntuteze abantu bawe ibyo byago. Niwibuke Aburahamu na Isaka na Isirayeli abasabyi bawe abo wabariye wigize indahiro uti nzogwiza urubyaro rwanyu rungane n'inyenyeri zo kwijuru, kandi iki gihugu cyose mvuze nzogiha urubyaro rwanyu bacegukire ibihe byose. Nuko Uhoraho arigarura areka ibyo byago yari yavuze guteza abantu biwe. Mose abonye ya masa amena vya bisate, maze Mose arahindukira amanuka uwo musozi afise vya bisate byompi mu minwe biri kwibishinga intahe byanditse ku impande zompi imbere n'inyuma. Ibyo bisate byari bikozwe n'Imana kandi inyandiko zikorongoshowe kuriyo zari inyandiko z'Imana. Maze Yosuwa yumvise ugwamo gw'abantu bayogora abarira Mose ati hari ugwamo gw'intambara mu nsago? Aramwishura ati ibyo numva si ugwamo gw'abadedesha akaruru ko kunesha, kandi si ugw'abatakambishwa no kunesha, ariko ni ugw'ababyina. Nuko ashitse hafi yaho bashagaje abona ya masa n'abariko baratamba, uburake bwa Mose buraziriringa atahasi ibyo bisate yari afise mu ntoke abimenera mu mucyamo w'uwo musozi, maze yabira iyo masa bakoze arayituririra arayisya ayigirifu ayimemera ku mazi ayanywesha Abisirayeli. Mose abaza Aroni mbega aba bantu bakugize bate cyatumye ubazana kuyicyaka ingana gutyo? Aroni aramwishura ati uburake bwawe bwoye kuziriringa mwami wanjye, urazi aba bantu ingene bamugoreye mu bibi kuko bambariye bati nuturonkere imana yo kutuja imbere, bati kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. Ndabishura nturi n'izahabu wese nayikature. Nuko barazimpa nziterera mu muriro. Mose atuma abarewi kugeseza. Maze Mose abonye kwa abantu birukiye mu buyobe, kuko Aroni yabakundiye kwirekurira muri bwo, bagahinduka agatwengo kubansi babo, ahagarara mu ishikiro ryaho bashagaje aravuga ati, ninde ari ku ruhande guhoraho, naze hano aho ndi. Abarewi bose bakoranira ahari. Arababwira ati, uku ni kuhoraho Imana y'Abisirayeli agize ngo nimuhagatire inkota zanyu mwese, mukwiragire hose aho dushagaje, muhere ku ruhande rumwe mushitse ku rundi, umuntu wese yice mwene wabo na mugenzi we n'umubanye wiwe. Abarewi babigenza nk'uko Mose yavuze kuri uwo munsi mu bantu hapfamwo nk'ibihumbi bitatu. Mose abari arababarira ati, uyu munsi mwiyegurire igikorwa cy'Uhoraho, kuko atawarenganye umwana wiwe cyanke mwene wabo, ibyo bitumye Uhoraho abaha umugisha uyu munsi. Mose yongera gusabira Abisirayeli. Bukeye bwaho Mose abarira abantu ati, mwakoze icyaha gikomeye, none ngira nduge nje ku Uhoraho kumbure nobona ingene mbatangira impongano ku bw'icyaha cyanyu. Nuko Mose asubira ku Uhoraho aravuga ati, tegera bwirukiro, abo bantu bakoze icyaha gikomeye koko, bicuriye ikigirwamana kiza habo, ese icyoma ukabababarira icyaha cyabo? Naho bidashobotse, jyewe ufume usibanganya izina ryanjye mu gitabo cyawe wanditse. Uhoraho yishura Mose atuncumuye ko wese niwe nzosibanganya mu gitabo cyanjye. None genda ujyane abo bantu hahantu nakubarira, kandi heraba umumarayika wanjye azokujya imbere, yamara ku munsi wo guhora nzobasubiriza mu nkoko icyo cyaha cyabo. Uhoraho ateza abo bantu ibyago kuko bacurishije ya masa Aroni yacura. Mugenzi nkunda, aha niho turangirije ikiganiro ijambo ry'ubugingo cy'uyu munsi. Imana ikugirire neza kandi iguhe gutahura birushirije. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko uri Imana itabasha kugaragaza uburake bwayo, Imana y'urukundo, Imana yama ikunda ibyo yaremye n'abantu bayo. Ni wowe washoboye kugabanya uburake bwawe ku Bisirayeli bacumuye. None natwe uyu munsi niko bishobora kudushikira tukajya kure yawe, maze tukajya mu bigirwamana biduhimbara uyu munsi. Turagusabye tubabarire nk'uko imbaraga zawe zagaragaye n'ikigongwe cyawe kigaragara ku Bisirayeli, natwe abantu b'uyu munsi tugaragaze ku ikigongwe cyawe, kuko tuguta tukajya kure yawe. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39, canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa n'iyasezeranye itazi kubesha.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Haduka kiza ku isoko y'ukuri bwa gisayimwe ni minota 5 birumvikana mwandanya ro mukurikirana utubimbo rutandukanye gushika isayimwe ni minota 10 na isayimwe ni minota 10 na matangazo odufisano kwisamirizi akiza

Imana ni nziza umwanya wose, indirimbo ikiri mu matwi yacu, umunezero mwinshi. Ndabasabe mutore Bibiliya hanyuma muzingurure igitabo cy'imigani igice cya 16 umurongo n'uw'indwi.

0: Ducheba gufi dusenga Imana. Databuja, Mani dukunda, turongeye kuza imbere yawe tubwa Mana uhabwa icyubahiro. Abasabyi wawe, databuja n'abasabyikazi wawe, databuja turaje imbere tugushikanira ibigira cyo n'amashika, turakwingize databuja bikubera umubavu mbota neza manzo ubukozi. Natashuye kuronka icyo wagushikanira ku isabati za databuja, uzu kumeze ubahe gushikana manu zo ubukoze. Turakwingize databuja, ukuri twamenye tukugendere, tumenye yuko igira cyuma ricera n'amashikanwa yawe databuja, kandi ko tuba dugusubije ibyo waduhezagije, ibyo wadutije, mugihe turi kwinda kuri iyo si. Kandi ubwo uzogaruka kutujana tuzoheza databuja tuvuge databuja ingene ibyo wadujeje twabikoresheje databuja dushoboze rero kuba abasuku beza twitwareke databuja umurimo wawe mu izina rya Yesu.
1: Amen.

Mugiheburayo kumugabo ni naar, ahanaho kumugore ni na ni nara nara. Ni kuvuga inkumi y'umukobwa. Hanyuma mu giheburayo hari irindi jambo ryitwa bat, sobanura akana k'agakobwa. Hanyuma iryo nshaka ko duhagararako ni isha. Muri Bibiliya naho nyene ririyo isha. N'umugore arangwa n'ibi bintu bikurikira: n'umugore yitahura uwo ari we kandi afise intumbero mu buzima. Umugore wese atitahura atagira n'intumbero mu buzima, uyo muntu nashobora kwitwa isha. Mu Baheburayo nta teka ryo kwitwa umukenyezi aba afise. Ategezwa kuba ari umugore yitahura kandi umutima wiwe udashobora kuyagishwa n'ivyo yabonye. Waje ku rusengero uje gusenga Imana, ariko uyu mwanya nyene umutima wawe ugashobora kuyagishwa n'ivyo ubonye, ukaba wamaze kubona gahuzu uri bushikize umugabo ku rusambo umubwira ngo akagure. Kandi muzi ibyo mwavuganye by'imigambi mutegezwa kubanza kurangura mbere yuko mwiyorienta mu bindi. Utegezwa kuba witahura uwo ari we. Umugore ashobora kwimenya naba ari wa wundi agenda atenekeje mu ibarabara, kandi ari umuntu w'umukenyezi, umuntu wa inarugo. Muri iki gihe cya nyuma hariho abagore ushobora no gusanga iyo bibungenze badatahura yuko bibungenze, ariko akubahuka akagenda mu ibarabara yambaye akajipo cyangwa umupira yita ikanzu. Hari imipira iharawe abagore bambara, n'umupira utarabye neza ni kanju, ari nk'umuntu mugufi, ari nk'umuntu mugufi yo bikanzu gera hariya ku isi. Ariko ku bagore barambara bene iyo mipira, naho yoba yibungenza ukabona umugore kabiza ariko agenda mu ibarabara yambaye imipira nk'iyo, bene uyo niyitahura uwo ari we. Ni nk'umugore ashobora kumva umugabo we yamubwiye ati rero witegure munsi munaka tuzogenda muhira, ni kuvuga agomba agende kuramutsa baina bukwe na basebukwe, ariko akagenda ahagaze mu mapantaro mari n'imbere ya inabukwe n'imbere ya sebukwe. Aho na atambaye akajipo kagufi, bene uyo ntari civilize. Oya, hari gitabo na somye na mfise kivuga iby'umugore ari civilize. Mwisanga umugore ari civilize ntakora bene ivyo. Oya, hari binisi yerekana nk'ikizungu kandi ari gufutana. Iyo ubikoze uba wimanukije kandi ukaba wititutuye. Sigaranye iminota mikeya nk'itandatu gusa ndababwire ibisigaye kugira ngo ndangize. Umugore yitwa isha mu Giheburayo ni umugore akuze mu buryo bw'ubwenge no mu buryo bw'imhemu. Umugore akuze mu bwenge no mu buryo bw'imhemu ashobora gufasha umugabo guhangana n'ibibazo byadutse mu buzima, akabitorera umuti ari kumwe n'umugabo wiwe. Ntabwo ari wa mugore yiriza kuri kira kitu ikigwanisho ciwe imbere y'umugabo arukurira. Bene uyu aba yagiye kubaka akira umukobwa ntabazi ivyo yagiyemo. Akana kariko kose kadutse amarira ngayo, akana kariko kose kadutse amarira ngayo, none uzorira kugeza ryari? Ku buryo naho waba ufise umwana, umwana nawe abonye urize akacarira, umugabo kamushira murunga bangabo akiyumvira ati mpoze umwana mpoze uyu mugore agahora mwugorunga bangabo uri kurarira kandi warabyaye n'abana. Hebera abana bari bo baza bararira, wewe uhagara ushikamye ukenyereza igume wuba ku rugo urinde kandi urinduke unarindisha umugabo wawe. Umugore nyamugore iyo abyifashemo neza nk'uko umugore yitwa isha avugwa mu kuri, naho urugo rwiwe rwoba ruri hafi kubomoka ashobora kongera kuruhagarika. Imana ihabwa icyubahiro. Umugore yitwa isha mu Giheburayo abameze gutyo. Ni umugore kandi arangwa no kuba umugwiza atari uhombesha asubiza inyuma. Umugore agera mu rugo agasanga hari ibyo umugabo yageze ko, hanyuma akifatanya nawe
bagatekera umutwe hamwe kugira ngo byiyongere atari bya bindi byo kubigabanya ni numugore kandi aziga mu buzima bw'abantu ariko atari uburimbura umuntu w'umukobwa arashobora kuba byaramugoye mu buzima agatwara inda y'indaru agakora icyacu ubusambanyi umuntu w'umugore yitwa isha aziga mu buzima n'aburimbura uwo mukobwa ha kugereka ko ikindi cyacu kabiri yo tuma agwanirira ubwo ruhinja ruba ruri murayiwe kugira ngo rubeho kumbure ruzovamwo umuntu akomeye hari abantu biyumvira yuko abantu bavutse kubwo ubusambanyi ari abantu atacu bamaze ari abantu mbere n'imana iba yaravumye hari n'abiyumvira yuko abantu bavuka kubwo ubusambanyi kabisa ari abantu bateranye isoni kuvuga ngo uyu niwo nabyaye cyagihe natsitara nkasambana abo ni bumenyi buke bafite muri bibiliya reka ndababwire mu gisekuruza cya yesu harimo umuntu yavutse kubwo ubusambanyi mushaka kumenya izina ryiwe yitwa peleg uyu ni umwana yuda yabyaranye n'umukazana igihe agiye gukemura intama akabona umugore yicaye ahantu bibiri ivuga ngo mu majambo yumvikana ngo urya ni maraya reka nkatireyo acakatirayo ari yuda kabisa acaramubwira ngo numpe tujyamane yaciye yemera mu bana bavutse rero nako mu uwavutse muri iyo nda ni pelege kandi arimwe muri liste y'igisekuruza cya yesu uwo ukuvuga kwa yesu kwise ryo kwaciyemo umviriza ndabukubwira uwundi yitwa yefuta uzomusoma mu bacamanza 11 yitwa yefuta uyo niwe yatabaye abisirayeli igihe abamoni bari babakandamije gideyoni yari yamubyaye maze noneho bene wabo baramuta nako baramwirukana we uri kivyagwa wavyawe ku mugore wavyawe ku wundi mugore yasambanye na papa tuviremwo ntuzotora n'ivyi wacu Gideon acaragenda ariko uwo mwana amaze kubaho amenye Imana ya Isirayeli arayubaha arayigendera akurira mu buntu bwayo igihe Abisirayeli bari badunujwe batumye intumwa kuri Gideon iyo bari baramwirukaniye ngo azabatabare aho niho Gideon yasezerana nabo maze baramubwira ngo niwaza ukadutabara tuzokwemera tuganze Gideon acaraza mbere yuko aja mu rugamba yongera gusenga Imana ati Imana urazompa kunesha kuko yatahura neza yuko insinzi yose atahandiva kiretse mu mana maze Imana irazishigikira Gideon umwana yavutse ku musambanyi kazi umwana yavutse ku nda y'indaro aragenda gaba igitero ku bamoni arabagwanya arabanesha bose ataha muhira atsinze ageze muhira ubutware bwiwe nibwahagararaho abandanya kubugaragaza asanga uwamusanganiye n'umukobwa wiwe kandi yari yasezeranye ko ikizotangura gusohoka azogitanga ku mana yitana muraki mozo ariko avuga amajambo y'umuhizi ati sinshobora guhindura ijambo ryavuye mu kanwa kanje nabisezeraniye imana ubwanje umviriza kimwe mu bintu biranga umuntu w'umugabo nyamugabo ni kutihindukiza kuco yavuze umugabo ahindura amajambo agahindagurika nk'uruvu agahinduka saa sita kubwiye iki saa munani aca ahindura eheme uwo si umugabo nyamugabo si n'umuhizi muntu w'umugabo naho icyo yavuze comera gute aguma agihagarariye Gideon acajana umukobwa wiwe inyuma y'amezi abiri yamusabye yo gusezera ubukumi bwiwe aramutanga ku ikibazi Imana ihabwa icyubahiro none rero umuntu w'umugore yitwa Isha arazigama ubuzima akaburamira gusumba kuburimbura rero mukobwa wa Kristo mushiki wanje naho byo byarakugoye n'uyu mwanya nyene ndiko ndavuga ukaba wumva menga umwana yatanguye gukinira mu nda yawe uri kura planinga kumukorora gukorora iyo nda hagarikira ngaho ntakundi waramaze gucumura hagarikira ngaho urabe yuko uzovyara yozo vera umuhizi
imana nuko ricya kigira kabiri ngo gira gusambana ugire no gukororinda hagarikira ngaho kandi ahandumvise uwo tuvuganye ariko arumva gahana gakinira munda hagarikira ngaho wemere namba rukumara marumara mare kuko warasambanye imana yarabikubujije ariko ntumara mari igira kabiri ubwo bisigaye bigoye ntumaze imisi wumva nabandi ba dame bubatse bagiye kuvyara ingene haca hazamwe ama complications menshi urashora no kuyikorora iyo ndikagenda guhitanye imbere ya dossier yawe mu bitabo byo mwijuru hakandikwa ko wiyahuye uretse yuko nubwo woyikoroka gumaho uzoba uri umumenje imbere y'Imana garukiraho utumira usabira Imana imbabazi ico caha kimwe umugore yitwa Isha kandi numugore ururimi gwiwe rufatanye nubwonko mbere yuko avuga ari yumvira akanaraba ati mbega ngombe mvugire imbere yande ngombe nishure nde ngombe mbwire umugabo wanje cyangwa ngombe mbwire umwana wi umwana wanje abagore bo muri iki gihe ariko batazi Imana usanga ari babandi bavuga namajambo batanatumwe nubwonko ubwonko buciyumvira aba yamaze kuvuga ijambo ntukabe muri abo none ukwabirana niki rero ko ngeze ku munota wa nyuma wanje ukwabirana niki nyumviriza ndarangije kugira ngo namba tabyo waruzi ubimenye ukwabirana niki ni ukwifatanya mu buryo bw'umubiri namba warabiranye n'umugore cyangwa n'umugabo menya ko uko kwabirana kugomba kubashira hamwe kuko mwarifatanije mu buryo bw'umubiri ngo muhinduke imibiri ngahe umwe wewe n'umugore wawe wewe n'umugabo wawe muri umwe kandi basore namwe muzigame imibiri yanyu uwo mubiri ufise nk'umusore nk'inkumi witeguye kuzowuha wundi maze mwifatanye mu buryo bw'umubiri wirinde rero tazohava umuha umubiri waheze wacokeshejwe n'ubuhezi n'ubusambanyi umubiri wononye wononywe ukazanamwo ukazanwamwo umuvumo kubwiye ibibi byose uzoba warimenyereje gukora wuzigame uwo mubiri wawe wewe nk'umusore ufise uzowuhuza n'uwundi kandi ukwabirana no kwifatanya kw'imitima umugore n'umugabo bagomba gusengera ku mugozi umwe ntugasumbye itanga umugore wawe ngo nuko ari umugore menya yuko uwo ageranywa n'urubavu rwawe yavuye muri wewe nico gituma Adamu yavuze ngo uyu ni igufa ryo mu magufa yanje na karako mu mara yanje mu yandi majambo ni nkaho Adamu yavuze ngo uyu atsinzwe nanje nzoba nsinzwe kandi aroraniwe nanje mba ndoraniwe rero ifatanye n'umugabo wawe n'umugore wawe mubana amahoro ukwabirana kandi ni ukwifatanya kubwonko ubwenge bwawe bushire hamwe nubwo umugabo wawe kandi ubwenge bwawe ubushire hamwe nubwo umugore wawe mukore ibintu byose ari uko muvyumvikanye ko ni waba wifuza yuko urwo rwawe ruba amahoro ico nico bisobanura ukwabirana umviriza ingingo ya nyuma ukwabirana no kwifatanya canke gushira hamwe ubutunzi bwira umugore wawe amahera ufise hari abagabo batabwira abagore amahera bwira umugore wawe amahera ufise niwimvire yuko azohava amene ku mutwe umubwiye ko ufise miliyari oya mubwiri ntazomene ku mutwe niyamene ku mutwe uzomugurira parastamoro umutwe utekane bwira umugore wawe amakone ufise mbere umugire umusinyatere bwira umugore wawe imigambi ugiye kurangura kuko uwo nubwo wogira ikibazo niwe azosigara ahagaze akurereye n'abana bakwiye kuzofashwa nubwo butunzi bwawe hari ikosa abagabo bakunda gukora ugasanga ubutunzi bumwe bumwe abagore nibabuzi bakibagiga umugani uvuga ngo umugabo aturuka buka agataha bunyama abana bakazohava bagwa mu kibazo cyo kugogwa kandi bari bafitse se w'igihangange ibyo rero ni ubwenge buke bwira umugore wawe kira kitu n'umugore akubwire kira kitu mukorere hamwe maze urugo ruzohinduka
ikibanza cyo kunezererwamwo ni kibanza cyo kuronkeramwe amahoro ari kigisumba byose umviriza mu migani 16 murongo w'indwi inzira z'umuntu iyo zihimbaye uhoraho atuma nabansi biwe buzura nawe imana ishimwe inzira zawe nizihimbare uhoraho nk'umugabo inzira zawe nizihimbare uhoraho nk'umugore nawe uzoba ufise uwo mwubakanye agoye imana izoguhuza nawe kandi izane urukundo ikorwa itangaza nk'icyo yakoreye ikana inzira z'uhoraho niziguhimbare inzira zawe nako niziguhimbare nizihimbare uhoraho nk'umusore inzira zawe zihimbare uhoraho nk'umukobwa maze imana izoguha umugabo iguhe n'umugore mwiza kandi twese imana iduhe kugira ingo nziza zirangwamwo amahoro n'umwumvikano nibyo ndabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu ku iherezo ry'iyindwi ingo n'imiryango tuzogira umubatizo ku bantu bose bazoba bemeye kwiyegurira Yesu mukanya tugombe tuje ku ifunguro ryera imbere yuko ntanga umuhamagaro wo kwifunguro gera kuko ubunyene cyansenga amadusoke kozanya ibirenge nagombe mbanze ntanga umuhamagaro ku muntu wese yipfuza kwiyegurira Yesu akamwakira nk'umwami n'umukiza mbere akabashima nawe kuzoba mu gitigiri cy'abazobatizwa abari basanzwe mu ishuri ry'abitegura mubandanye iyi ndwi yose kuza mu byigwa kugira ngo muze mwiteguzwe umubatizo nundi muntu rero atari bwegurire ubugingo bwiwe Yesu ariko ashaka kuzobatizwa nawe nyene imijyango iruguruye ngo wiyegurire Yesu uze ngaha imbere kugira ngo dusangire hamwe isengesho ishengero duhagaze tugiye kuririmba indirimbo y'ijana kabiri mugihe iririmbwa menye yuko uhamagawe kandi utumiwe

Aleluia. Abaririmbyi bagume ngaho, bagume ngaho. Bagume ngaho, dushimire Imana ku byashoboye gukoreka uno munsi. Nabwiye bagume ngaho kubera tugiye gusohoka, baza gusubiramo akaririmbo turiko turasohoka. Dushimire Imana kubera ko ni umunsi w'umunezero, ibi n'ibihe by'umunezero. Aleluya. Hari itangazo twabatangarije yuko ku isabato iza, dimanche iza, hariho seminaire cyangwa retreat y'abasore. Ntitwavuze isaha, bizobera ngaha ku rusengero guhera saa tatu, kuvuga 9h. Ariko kandi ku isabato iza ni isabato ya mbere ya trimestre, azoba nk'uko bisanzwe ari isabato aho abantu twirirwa ngaha dusenga Imana tunisonzesheje. Kubw'ibyo rero mubyitegurire, kubera ko azoba ari umunsi udasanzwe, aho tuba turangiza indwi iyo gusenga tuba turimwo, tuyirangirishe no kwisonzesha turi imbere y'Imana. Hanyuma twagira dutangarize abizera yuko ngombye kuvuga bashasha, abamama mu gihe tugiye kozanya ibirenge baza gusigara ngaha mu rusengero, hama abapapa turasohoka, hama tushe tuza hari inyuma, niho tuza gukorera icyo gikorwa. Kubashize tutaza kubana, tugira tubashimire uko mwashoboye kubana natwe. Ariko kandi n'abashisti tuza kubana mwese turabashimiye. Aho muzosengera ku isabatiza muze mushobore kuturamukiriza abizera bagenzi bacu. Yesu abahezagire. Ubwo tugiye kozanya ibirenge, abaririmbyi bandanye mushima Imana ku iyo ndirimbo yanyu nziza. Yesu abahezagire.

sa marasha ukuhezu. Ndawafitiye ubutumwa special. Ubutumwa ndawazaniye special. Nuko Yesu akeneye guhindura imitima yayo. Haleluya. Kandi ayandi makuru y'ukuri niyo wabukigendera mu ngeso nk'izo ejo ukabipfiramwo amaherezo yawe azoba mabi cyane. Mu gihe hiki Dawidi yari yacitse intege niho Imana yaje iramukomeza. Mu gihe hiki Dawidi yari yacumuye yashayishije niho yasaba Imana imbabazi imuhindura umutima. Haleluya. Kandi imumutima mushasha. Umutima mushasha n'Imana iwutanga nk'uko yerekaniye muri Ezekiyeli 37 ku murongo wa 26. Hari amajambo meza y'ibyizigiro ku muntu yashayishije. Hari amajambo meza y'ibyizigiro Imana yifuza kutwibutsa. Ezekiyeli 36 umurongo wa 26. Kandi nzobaha umutima mushasha, ndabashyiramo imbere mushasha, nzokura umutima ukomeye nkiwe mu mibiri yanyu, ndabahe umutima woroshe n'inyama. Haleluya. Uyu munsi ndimo ndavuga ku mutima. Iri tazaro ry'Imana. Imana iti nzobaha umutima mushasha, ndabashyiremwo imbere mushasha, nzokura umutima ukomeye nkiwe mu mibiri yanyu, ndabahe umutima woroshe n'inyama. Umutima ubwirwa ijambo ry'Imana ukumva kandi ukihana. Umutima ukeburwa ukumva akamaro k'inyeruzo wahawe. Umutima werekwa ukabona akaga uwo muntu ariko arajamo ugahera kukihana. Umutima nk'uwo n'Imana ishaka kuwuva bagenzi. Imitima yacu ya kera iracuzuye uburyarya. Imitima yacu ya kera iracuzuye uburyarya. Tugituma uzosanga abantu babandanya gukunda ibyaha. Tugituma uzosanga abantu babandanya gusambana, wanabaza n'abasambanyi bari mu ngoro y'Imana bakanga gushyira amaboko hejuru kandi barimwo, ariko imitima yabo yoyo irazi neza ko ari abasambanyi. Umusiguzi umwe niwe yavuze ko mu bintu bitajya ruswa n'umutima. Ibintu bitajya ruswa n'umutima. Jewe mpenda kuba umugororotse. Jewe mpenda kuba umukristo mwiza. N'umugabo wawe muhenda, n'umugore wawe muhenda, nawe ubana mu nzu wawe bahenda, ariko ibyo wigira byose umutima wawe urakwagiriza icuricu. Ushobora gusigura cyangwa ukaririmba ati ntugasambane, abantu tugaheza ngo kandi tukumva ko turi ko tubuzwa gusambana, mugabo mu mutima wawe wewe uri kurabiririmba, wewe uri kurabivuga, umutima wawe ntacyo wewuha kugira ngo ureke kukwemeza kuri umusambanyi, ahubwo kubwira uti naho uririmba nawe uri umusambanyi. Nta kintu wewe umutima kugira ngo umutima ukugumirize inanga. Umutima ibyawe byose urabizi. Nambara urwango Imana irazi umutima wawe n'urwango. Nambara ishari Imana n'umutima wawe irazi ko biri mu ishari n'umutima wawe. Agakuru keza, Yesu arashoboye guhindura imitima yacu kandi akayigira imitima mishasha. Haleluya. Turakeneye kubandanya tubungabunga turinda imitima yacu. Ibiducumuza ni byinshi, ibitwondera ni byinshi, ariko ni byiza ko tubandanya kurinda imitima yacu nk'uko umwanditsi w'igitabo cy'imigani 4 ku murongo wa 23 yanditse aya majambo akurikira avuga uti: rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bututuririza. Haleluya. Byose byugariye hehe? Byose byugariye hehe? Umutima. Umuntu azorera ko ari mwiza cyangwa mubi bivuye hehe? Mu mutima.

bantu naho rimwe na rimwe tubikora ngo tangira igira cumi n'abashikanwa bazobikora rimwe kabiri ariko kubera ko imitima yabo itazi impamvu ibatera gukora ibyo bintu bazoca babivamwo uwo munsi nyine. Reka twigishe abantu kugira imitima ibengamiye ku Mana. Haleluya. Reka twigishe abantu kugira imitima imenetse, ni naho n'ingo zacu zizoba ibutamana, ni naho ibibazo byose tubona nk'ingorane bizokora umuti. Haleluya. Kuko byose bidudubiritseho abavandimwe mu mutima. Mana irazi imitima yacu, sibyo ko rimwe gusa imitima yacu iduhenda, imitima yacu idusuka. Muri Yeremiya 17 ku murongo w'9 harerekana ingene iyi mitima yacu iduhenda ikadusuka. Yeremiya 17 ku murongo w'9 hari amajambo akurikira: umutima uribesha kuruta ibindi byose. Cyangwa ingaruka zizaza nawe, gusa ibyo kuri uyu mwanditsi yavuze ati nta wundi yowumenya cyangwa yowuvura uretse Imana. Umutima uribesha gusumba ibindi bintu byose. Icyo gituma umusambanyi atabwo bagira bwo gutanga ishikanwa yiyemeje ko ari umusambanyi. Icyo gituma umusambanyi atasoni agira zo kuza mu ngoro y'Imana hera azi ko afite akajya gasera. Nicyo gituma umunyabyaha wese mu cyaha ciwe bikamutera isoni kuza mu ngoro y'Imana, kubera ko umutima uramuhenda. Umutima uramwereka ati nta ngorane. Umutima uramwereka ko ariko araja mu ijuru. Umutima uramusuka. Imitima yacu iraduhenda. Rero bavandimwe, twizigire amarangamutima y'imitima yacu, ahubwo nimuze tubishyikirize Yesu ayihindure. Haleluya. Kandi iki ni igikorwa cyambemuye. Nashimye indirimbo abaririmbyi baririmbye bavuga ngo mwene Adamu ntihagire umuntu yihagarara ko ngo ntabwo ari umunyabyaha. Mwene Adamu ni umunyabyaha, turi abanyabyaha, twarashayishije imbere y'Imana. Nimuze turire, nimuze tuboroge, dutakambire Imana itubabarire mu izina rya Yesu. Mwene Adamu warashayishije. Yeremiya 13:23. Mbega umunyetiyopiya yoshobora guhindura urukoba k'umubiri wiwe cyangwa ingwe yohindura amabara yayo? Ibyo bishotse namwe mwashobora gukora ibyiza mwebwe abatwawe no gukora ibibi Imana itubabarire cyane. Umunyetiyopiya yohindura urukoba rwiwe? Inyishu ni oya. Mbega ingwe yoshobora guhindura amabara y'urusato rwayo? Inyishu ni oya. Mwanditse ati ibyo bishotse umunyetiyopiya agahindura urukoba rwiwe n'ingwe igahindura amabara y'urukoba rwayo, namwe bwe nyine natwebwe nyine babandi bene Adamu babumbiwe mu byaha, babandi bene Adamu baba bacumura, bavuga bagacumura, biyumvira bagacumura, bahema bagacumura, n'ibindi byinshi dukora turimo gukora ibyiza ntibishoboka. Ariko kandi ntibisigura yuko namba turi abamugoreye gukora ibibi ko tudashobora gukora ibyiza. Turashobora gukora ibyiza biciye mu buryo bwa mpemu yera. Haleluya. Mpemu yera ikoranye natwe, mpemu yera ibaye muri twe igahindura kamere kacu, nta kabuza tuboheza tugakora ibyiza. Haleluya. Icyo gituma hantu nyine uzingi ingata, hantu nyine cyugariye mu mitima yacu, ari naho dukwiye gushyira katuzo mu kurarikira umuntu wese guha umutima wiwe Imana. Haleluya. Umusomyi yatwitangiye imbere yasomye isomo ryiza nkunda iboneka hariya muri Zaburi 139 ku murongo wa 23

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

0: kenzini kini?
1: Yemwe yemwe, ibyo rukundo go, nama yobera pe.
2: Yo! Mbega warumvise byashikiye wa mukobwa wa Mari.
0: Mbega waruzi ukuntu Matayo na Mariya bobo bikundana.
2: Wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana. Wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango. Kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

ngenzi zizanwa nuwo munara. Umunara uhengamye wipize mu Butaliyano. Burakwega ingenzi nyinshi ziharurirwa mu mamiliyoni 5 y'abantu ku mwaka. Ivyo bihugu birungu ku buryo bwinshi kubera ibikogwa n'ibibanza bifise bikabura amatsiko y'abantu bakaza kuwagendera. Mwari muziko abantu bava hirya no hino bakaja kuraba imva Yesu yahambwemwo aho yari ku isi kubera amatsiko. No dondora ivy'amatsiko sinoheza kuko ubuzima usanga mu gice kinini cyabwo bugizwe n'amatsiko. Ariko ko nkiriko mvuga ku vyerekeranye n'amatsiko, ndafise ikibazo kimpagamye naco ni iki. Ndakibaza mu kanya yojeje kumviriza aka karirimbo kugira ngo kamirire amate.